Es una cagua li contesta li junjuchi cooperativas o acuiche junilech li naqueque echolchi cabinquil sali jalan jalan chi najej. Nataquejun li nimlasaich ole chuquere chiru li cutanca inc a yochi saqueu. Ut na pa panchoshi chiru li cagua dios con su cuchic li cachuam li matan nashkeke ren la o. Taruk to kwang kung amokak kuchik erikin re eroch peninkil. Anain shkiap shkush fede kobera li yoko kuchik shkampal sa le kyang sa le muepal. Chiruli lo klaktsuli ta a sa li hong hong chi kooperativas li kalepal malak li tenamita kuy hong hong. Toha kyana par na kulak li shkiap li puk desipan esilal ha in li na koksi. Reshk ampal li nabal paichi esilal li nalepak li kaushlak li seraik li nakakot sa lekyang rakhlal kutam. Nakoy benipi na sa salech ol chi kakulbal chi rabinki lakpi li hunhuk chi esilal li hunhuk chi nalep li hunhuk chi kaushwa kyoko chi shkotsbal erikin. Inka na kanang uchan ru yo kesh chish num sin kilchak li shaman hong hong li lok lak po piti kere tal wal kumpat na nume li lok lak kutam utahan shkomon li kamatan li nashke li kakwa dios ko rakhlal na ka kultika chero malak po ak na kenaw akwila esh nak saru ka angkwan li katyuham utahan na ochpenin ke kun elik re na toktaro to takabano li hong hong chi angel li tenepamil sa li kapen li kwan akwe cheru la esh li nakeke ech ol chi sholominki li hong hong chi kooperativas o akwe la esh li asociados o asociadas malak li sahil poyanam li nakesh talimang sa li hong hong chi kooperativas li nakesh poken re esh manunkil li nabalpay chi angel li tenepamil sa li pen li nashpa zahkwe le komonil malaf li nakultikaman cheru tento te banu tento bi rilpal li angel hunhun changru li shbenik changru akpi kyochi shikma at kyochi hilokho at yukotak chi adinat rubelak ut haan nakwi hain shkomon li taklak li kwan sali kapen ak naku kwan sali hunhun chi kooperativas rena taruk lat sa hunkutan ta turok spatspal la kulu ni parkuang li kultikam il shpan shakla la kooperativa ta kya li par nakat sakon na ban shpen kwa na tiklar kin chishunil li taklak li kwan sakabeen la o li kwan kojo sa li hunkun chi kooperativa suena chiju kain sa akwi yoko chi angelak sa to uken sa to kuklik malak sa to elk chi ubek shwan nak nakanaw li shi akil li shwan onkil hong hong chi angel sa li kooperativa hong hong o naki kibire tal yoko chi kulak sa shirakik li loklak po hain li nako talimang anak kwan tohe nak yoko chak chi adinak mare shkakultika chero na toko shtiki bankin li loplak po ha in yoko li shkwakshak re li chiap li nako taliman kwi aban chan chan to kwi mara uta nakakwan yoko chi adinak chirish naka yoko chi kulak sa shrakik li loplak po ha in karo narak shke balhaan na inka jikiki li onal naka na re nak takapan si kunilik angel li shtakob chak sa shtiklakik li loklak chiap kain. Narak na siya nakikay po aksik kwan akwela at kwan re la komonil kwan re la kooperativa kwan chok ere la ish li nakish holomin re li hunhun chi kooperativas re nak tetuso shpanunkil si kunilik angel. Kutokanak, tubelak, kuatinak chak erikin re nak rakhlal kutan, rakhlal shaman, rakhlal olahu kutan malak rakhlal po yoko chiril pal chan rush kabanu li kangel chan rush o el ma uz ma inka utku inka par kwang li tento taka chabi lobresire na taka kwak lesish manun kil li kangel haan mare na ku ay na rakhlal o shipo rakhlal kaipo malak opo
Wal kuchik mare sa shlapik licha nakapan hunak li silok ish re shnawal chan ru jo chipek li kat angel malak re naktakilak kwi makshohilok malaking a aman li nalipat li shkapano chapayak erikin rubela hut li nakakutika kuchik anak kwan anak tento takakal bayak li kakaushlepal takakal bayak Dispanun kili hunhu china lebi tilo ish li na kwang sa li hunhu ki kooperativa rena takakots li honan li na oksiman. Karuna rak na shkeho ak shirabi inka tapoy benina o tanumek o pomalak wakit pomalak hunchia rena takachap li honan reshpispal rerilpal arshteram li angel li tokulak. Karutish kamjaka kuya kwaye nakpilaat. Tapan li silok ish chi tikto ta truks epal teul malak sikbal shkiala lin li mahela li yokat shishtawbal utain na hultiko akwire na kakeli etalil rikin li kahun shakalil malak rikin kung payak li ruli akwim kumare li kilken kuiterak taka kuntak eti renak takatawru utingka ta chakok chiko Kuilat kung hunsa kacha kuikin liching malakacha chikaro liro liya kuim amanta eretan nakta tiki di chalpal malak nakta chikrilpal chanro kuang li hunsa kacha chiro liya kuim kaano tatao nakta kuang kiochi akchisa karo tabano sa lihon alham kuyak kuan oshe kuyak kuan o liro liching liya kiochi ak Inkajik takana brah lihonal renak numer uttatam kristianil liruli akwim li ta tsek malak li inkajik ta ruk ta kuksi. Utarin joko chi atina kirish li ahenak. Tento ta kwisi chi humpat. Aman, karu ta kulma kwi la at shat kulak rilbalut mare hun malak kwi bakwi shakwilut ta kienak. Inka di shahki li komon tak ere tal nak takana kwi kutan malak oshi kutan utinka kwi inka oshi bachik li chin ahenak to shataw na al chik li ru li akim li tatsek li inka chik tatruk rok singil aban karutish kamjaka kwa kwaye kakiyak nak mare la at shalok rena tatruk kutish akinkil kun li tsekok tataw aran Aban anish banun re, malak chan ro nak shkul man li raylal malak li chah kilal khain, sashk awanak, mare inka tsakal koh ko kachol re shpanun kilik anghel khaan malak, shkakienak to shroi bini ut naruta kakanab ut mokon to shik kuchik rilbal ka naruta kulman. Aban sashk anghel li hunhu chi kooperativas, inka naru nak takakanab. Chi ispeh shpanun kil humpay li anghel. Ink anaru nagtakake toh toroy bini ut naru takapang kulak malak kapeh takatiki shpanun kil malak takakom nak sa hunshaman malak sa humpo takatiki shpanun kil humpay li anghel. Tak ere talaran nak diwonal chochi numek inka chosh kebal resila lakwe inka chosh paswash lesenza kwe nak manaru tanumek malakinka. Aban inka chalchochi numek chihokan. Kwan karu choshkana wankil, kwan li tsekok, kwan li mahelal, kwan li chakilal, li naru takataw. Kwi inka sakal taka keka chol chirin pal chichapil malak cholan inkil chichapil li angel re li nashpas li hunghong chiapim. Tento bi taka ke sa ah akwaye ishkana kakwa ishka stetsin renak sa li kakooperativa inka taka kun renak sa la kooperativa la atli yoka chira bin kila na kwan shkiap shkush kere kovera inka taka kul malak inka tat numer chisa li mahelal khain manak matakulak lak chaku natlat shalo kun chakach kun kostal li ruli akwim kakechok etalil li chin ut nak tachik ril palak a chik chishkunil chaku inka uslanak inka nakanaunak inka nakah numek chisa li nale chisa
di railal hain shpana ka khun railal di navur taqatau kwe ta sa sa qol shpanu ki khun dik akhir aban mo konnim ta di dalil ko ko shkebal kwe ta ka sil resh to far naruna koshkam tarana ka eretan na kwal nem kwal nahra toshkut khun chinana le li kal ta ka kanap chinuma chi hokaan arubi kwan sa ka en eshkana ta kwa Eskastitzen han, eskepan zakal patxol, txiri pal jok esbanun kilik anfil, txanrush banun kilik hunkun txik anfil. Maretaka kauslanak jasaskawa, hunk anfil katxin. Inkataka banan nakuan, malak inkataka pankulak, utitaka jenak maka, hunak mahilal malak txakilal tishk amjak txokrelika komonil malak txokrelika kooperatiba. Aram, satsoko ut. Pokanak kwan shkia shkush fedeko bera di nakula tzalekyan vikin di shte maga renak takashok li esilal, renak takashok li naleb, renak takak e kahonal reshtsil pal rish li hongho chik angel utkaru kyo chik ulman garan aban mag aah e naklat ta kwil naklat ta nau karu kyo chik ulman kwik mag anakabano Resh chot pala ray lalhan. Resh mukpal resh kutbali chot sa shpema la resh kamzinkil chi hunakwa. Tosot kipu chik li etalil. Rikin liru li atim, rikin li chin. Maak ah e kwilat shapet chak. Kwilat chat kulak ril pal sa la goshtal uchak kereta na kwan khun malakwip. Shtikip ak. Utkakwil shakwil chak uchikan na aran. Mash kutbal, mash rampal, mash kamzinkil chi ah kilal shapanu aran. Hing ah. Ke al shkomon ta kulmang malakta chan sa aben sa shkawan nak mag a japano jal shakwil chak udmare shakoy beninak halan chik li komon ta shik si singre li ink a chik us mare kwan nak kish be ularan apan wila at ink a shanum sili asilal anisa penta kanak natanimang kuli chak kilal haan sa hapen kaya kuilat yokat chi holoming re li kooperativa malaklat kuangkat re rilpal malak silpal kalengkil ishbanungkil ishkangkil ikungkong chi kooperativas kaya li komisyon de vigilancia ho na kaya rimaka shabano sa hapen kuan utkwiderak terak takasut usecha sa shpen kun akwim utanaruto atinak chirish li kape malak li te anak kwan hanain angel yo chi kwan kwi atinak malak angelak sali hong hong chi kooperativas kwi sali akwim hain mareshka kere tal lak yo vaya chi anok liru mare chape van di kajel malakunak li komon din kaus na lebo chkut li pan rek atok pim sa shpen uch chahki amanishka kere tal li karu kwan sa kabena shnum sinkili esilal apanak shnum simankli esilal Inka naru nak takkanan kyal kapiara. Tento takil garu takapanu re. Renak licah kilal han inka taniman. Tento ripal ucisibal re shichabil. Cishunil li nale bakwaye. Nak nakoshkam nak nakatawkun. Li mahelal salika e. Li nakataw salika kyuam. Malaki nakataw kwi salika komonil. Aman huwal nak kuchik toshkam. Kwi maka takabano ko choko chi shkultikankil chero anak kwan poka anak kwan sa kapen shkotpal li esilal malak li nalipat erikin chako ni lesla esli komong ki nakike chol chi rabinkil shkiap shkush fedekobera renak kawal kwanko renak yoko chi ripal chi shtakenkil dishpanunkil hongkong chi kangel mareha ana inrakli atin li inka ta sal sa likachor shta kengkil li shbanun kili hongho chik angkel utkaru narak shkiebal hain anak kwan kanawom chirish karu tarak yatwim kongho charu kwan machapil ma inka utku inka karu tento takapano par tento toshik tento to patokler li kakomon li teknikos li nakekulak rekaten ankil sa lihunghung chi kooperativas na kenaw na li molam fedekobera inka nashkanap. Hones lihunghung chi kooperativas apan
tentota cuanclic an relaxa como nil renachijoca in yokoshke al retal li nale li majelal y railal y junjun li naruna chajkinke apan qui maka kanawom chirish karu chochi kulman maka karu toluk chishpanan kil ajel ru nataka silrish chichabil nataka pechi zakal aruna kulman aruna kulman sali junjun chico operativo chirish li ajel chirish li takuanji utkui la o in kanakanam chanchantaki maka aquí caro yo cuaran en canaru takasach li hon aljo a yo keshira minkil malajo yo keshke balreta la esma ni taruk ishtiana en canashnau na li chia cuan chiku yal kai o achik cuan que renak takachoy renak ta rapera banku li kakwa dios o kanak pinara xpanako esta kiesa shtiklajik saru cuan li kakyuam saru cuan li hunhuk chikanje li hunhuk chinale li nakapano li kwan sa tacho lakwi shpanon kil sa li kung fung chiko operativo la o yal tonim ilo sa shpen li ruchi shko chain o kanak sa kapen kwan sil palo chikal palo kape chiko kanak nakokulak sa li kyang rikin li shte maga sa li kung fung chiko operativo sa nakta kwan sa kal li nalibak li silo kish chirish li shpanon kil kung fung chik angel in kanaro nak yoko chishkiya pa nakta koy benikulak nakta koy benikapek nakta koy penisa kung shaman malakta ka kita koy penisa kung pong aban atyana kwi chan ru li tishpats kay li hong hong chik anghe atyak rikin li anok kwi anakwan maresh ka kebaya shkema li akwim uti toksa ushipo toksa kaipo chik naruak kwi takake aran maakali cha akila tento taka nao malak tento taka hachak kwi ru li nale putri kanjel hait apan kui kwan rah li tento takabano anakwan li tento takabano kulah puting kana ui benin apan sa shkawanak mare shkwan huli sa ichkole hil wal kuchik chiru li po li kyo chichal che pula ish na kena unak na pal li sa ichkole hil akwi li nakwan sa li hunkun chiko operativa sinka takaram chiru li shpanun kil hain shpanak shkomon kakwi li kakwan hik sa et li kooperativa shkomon li nale li nakwan sa shtepa li katenamit Guatemala sa shkawanak nakwahul li kultikan inkanaru takaram chiru han apan akyan na akwi chan ru sakal kwan rilpali kakangil kwi la ishteke li sa ichkole la ishna kena wapan magwa chiri shanalem han yoko chi serak ikanak kwan renak inkato sash a in narun kuilat aktustu tsakal retalil utrasilal li kanjel chakuhonak na kishpanchak li tihok eb li nabes tukwa bech sa hun shil kutan mare li alal kahol bech na ke rak shik sa hunak li kanjel sa hunak li sa ichko lech mare sa hunak li nimpe sa hunak li batsong polotsok in kanakanaw aban shben kwali ta shpa sa kuna ta apan hun pay li kanjel in kanakanaw mare shat kulak shpo shpal li kuch mare shat estaklash kambali se mare shat estaklash kambali ha mare shat estaklasa kakil mare shat estaklash kalek malak chiak in ut cheshkia kwe ita panu hain malak panu akwa ya shben kwa chirisham naru nakat chik raksin kilaku o kanak kwish angel li kooperativa chok ere zakala ish la kholumine in kanaru taka panhun angel li taka kaushlari si chabil mare maka hual rusila tishk amchakte mare a tishk amchak rusila chokre yaka kooperativa uta ash en kwa taka panu kui naru huakshka hultika maka li chakila aman sakal sakar kui to ilok malak sakar kui taka rak li pe aan chirish li angel hunkun y anak kwan yo kochish kanjel ankil li tse, li kape li anino, li kakao li pens, in kanakanao karujik li akwim li kwan sa li hong hong chiko operativas chirisha an takake li kanale takake li kanawom takake li kakaush, takake li komon takake li loklak tumin ut
Ishunilchik li arutish patke renak takakena kahong koy benyo. Kila at chonchocha kuwa na lepain. Takyak piretan nak inka takulak atikin kila at kung kachik sa hunim e. Inka ta tauli rusila li hong hong chik angel kila at chokat chik ilang kila at chokat chik kuar kila at mare halan chik na leb halan chik angel chokat chik anunkin ut shakanap chishbeh la kooperativa. Tento takanaush hashpal ru li na leb ha im. Likwanza shpen di consejo de administración, likwanza shpen di comisión de vigilancia, likwanza en la esh li na kish poken reshkutun kilik angel hong hong hajak kwe kwankesh li na kish poken rilbal li uchining, rilbal li akwim, rilbal li kakink, rilbal li to, mare rilbal li shkut li kana, malak li sahil kristian, kwa kwe li Angela, anuman chirish li aukiche utkwan chich komon akerere li angel li te banu kwi ebla holo minel chirisi keru rena kushoke kwanza epen rikpal anale bakwaye nakakultika hunzut kuchik charu nak yoko chikulak salekian krikin klishten maga rochpen kedekobera nake naulaish naparaklal kutam na kokulak sa lekyan sa lemu apan sa lekung kung chiko operativas na koy beninak sa lechol chiru li loklak kuktang anak kwan na kyo chi sakew kaya makreta li honal mare makina kish kwakli mare sa likisyo kish chi rabinkil li nalep li kaushlak ki kyo kochish banungkil chiru li loklak kuktang hain tento nak te ish kwakli tento nak to kwakli tento kak ish komon tikak angel pa nakchisa sa kachol sa kakulhul likutan li kyotis si balke li kakwa Diyos kwi kwan li kakakwilal kwi kwan li kawilal la esta li kooperativas tento panchushik nara shpanak mare kwan kebah kwe takomon kwan keb sa li raylal takat sa maki rusila li kakwa Diyos sa li shpene sa shpene chishkunil li ruchicho shpanak kwan nakinaw nabal li raylal nabal li chakilal li nachal li natawokke tentobi taqil lakwi chichapil li bar na konume shpana churab likutan toke chakchinume takere tal mala shpabia kwi na mali esila sabar kwi kwankepe li komon kwankepe li poyanam shishtaw li railal shishtaw li pochek mare sa shkawa na kagu li laklaha sa li huhu chi na fekut kwi la o kwank li matanek chikore shkorbal ke sa kukak kwi kwank li na lepkhain utrahlal na katoch bayak sa li shunzinkil yasilal hunkong arin sa shkiyap shkush fedekobera shpanak nakakienak tento takabandik angel tento nagtookeng tento nagtookaushlak tento nagtoona lebakaban kwi maak ali kakakwilal kwi maak ali kametsew anit anong kwilik angel khain wal kuchik wilat yoka chikolomeng reli kooperatiyo utataw hunak ichakilal irailal mare sa shkawanak ilashatapin malah syakin nak tentu semua nak kiri kahel hain kian nak kau kan apa tentu aku real al tarton mek jamu nak ton mek kau eli honal renat sejala lil ut rikin li rosmenium ut rosopesium li kakwa Dios doruk cish panukil malah doruk cish taubal di nalep hain kau kambi nak saich olah sukere la esli jokes li rosmeninkil juru li loklah kutang hain nakabantu siyere si Anchal li kachol, li kakulpal di nakipano sa lihungkong si kooperativa tento te shkaushlak si Chapil utitekere tal arkwan kesh karucho shkepa la kuela kooperativa chan rasuwa kilpal kimakwarak sa li kooperativa haan kwan kat anakkwan utmareta tilok bayak chakat mareta kulepep la kwechkapal li konkep sa hunak li kalepal li konkep jan si konsep si hokan utatil bayak ri siya kwe jan ru li ripal akumon haan li inka kwan sa hun li molam li inka kwan sa hun li kooperativa

kong lima ko kagwe na nakakulo ba yak liteng laat nakanaw laat nakakeretat yung kanak yung oksyebal malato oksyebal na nakwan nakanain nakanakwe malakuli tishunil liteng di nakakul sa iskawa la kooperatiwa but tahuntak edi huwag sa kye dikin halanchik likomon lima kashmatan kaya kwang sa likungkong si kooperatiyo sa apan dahil nakatawa si mayakuwa na lebakwa ye kwang li silok ish li nabanuman sa shpeng di patepal Guatemal chiris chango li kakwang hik na o likomon sa likungkong si kooperatiyas chango ako ish kwang hik likomon lima ka shmatan re kwang sa iba mo lam kain ut na pal li shkalakit lo li naru na tauman abal la o kwang ko sa likungkong si kooperatiyas tento takakeslok al takoslok il chishunili rusilal likakwangkik sa likooperatiyos yung anak to chal kutok shkebal re blikomon limakwae ah kooperatiwa arkwanka malep hakwae arkwanka rusilal hain jal sa kachorpan kwang takakula ut takoslok il ut ain nakita kahalak chiko reshkolp al rish likamolam kuila at chokachi auk sa la kooperatiwa mitjochi shkebaro li lo plakape li lo plakske mut marejo al chapil mitjochi el gatwi kinanakwan karutabano nak naruwak kuitak amro la kokwim sa la kooperatiwa yung kanakanaw ma nakakwan masa humpo masa kuipo masa ushipo la esh na kishnawokre chanro rilbal Nishkinhekru li akwem kunhong sa li kooperatiwas li nakeshtarimankwe apanten tora takachapcho kake li komonil. Inka takake nak kialtsa kong matabanuaran. Ut inka akwirak us nak takutong nak kial ramok malak kial chapok nahek yokoaran. Tento mantakal takoslok i takakien nak li kooperatiwa ante wanako na kinaulaes muko na ruta kwang li komonil hain kuimaka li asociados kuimaka li asociadas tento nak chikahunilo kwang tilom renak ak kooperatiwa an li komonil tak iak tako kliak ta erchube haban inkata san sakachol nak li kooperatiwa aan di asociado, aan di asociada, aan di asociado, li nauken, li nak angelak, li kwan shkulo, li nashpap, li staklankila kwejo, shpakechap, rubela. Nakoy benibe, nak, nako oken, reshtosh balech ol, re nalepak, reshtzil al reshtzil chapil, li hunho chik angel, li tento, kwan sa epen, shpanunkin, sa li hunho chik operativos. Renak, chihokain, yokosh, kebal retal, parto kulap, koyal lakskabano. Mideke retal anak kwan, kuitarak si shakata chiko, diogonal, renak, shwano kihung angel, takake retal ating kachik nah, nakanah chiko. Aban, mare tohnah kwan kola o, renak to kulak, sa parkwi, sheshkayali. Takake biretal si chavila kwaye, shkana kakwa shkastitsin, renak, inka to kanak chi ishbeh utsa komunil to shatau li par kwan yoko chi si bal na kwa kuchi kulti kan kil cheru sa shatik na shokulak sa rekan rekin dishte maga ut chi hoka in na na kwa kuchi kshke pal hun linim la sa ich olek chukere kwa kwi ishpan to shin kil cheru yonal shikeke re rabin kil shkia shkush pede kubera